osote onye isi ala ochie n'obodo Nigeria bụkwazi onye na-apụta maka ọkwa onye isi ala obodo n'emume ntuliaka afọ 2027 n'okpuru otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC Atiku Abubakar akpọkuola gọọmenti etiti ka ha mekarịa izipu ozi nkesa nkasi obi ma malite ịzọpụ ọkpụrụkpụ njem n'ịkwụsị oke ogbugbu a na-egbu ndị obodo nke a na-esote ogbugbu egburu mmadụ 32 n'ime obodo Ungushi dị na mpaghara Kebe local government na Sokoto steeti. Atiku katọrọ ya bụ ogbugbu ụnyaahụ n'okwu o bipụtara n'igwe mgbasa ozi X ya. Ọ kọwara ndị ahụ egburu dịka ndị obodo aka ha dị ọcha bụ ndị ọnwụ ha bụ n'ihi ọnọdụ nchekwa na-akawanye njọ n'obodo. N'ozi nkasi obi ya nye ndị ezinụlọ ya bụ ihe mberede metụtara nakwazi n'ekpere ya ka mkpụrụ obi ha bụ ndị nwụrụ anwụ zuo ike n'udo, osote onye isi ala ochie ahụ kwuru na gọọmenti kwesịrị ịmalite inye karịa ozi nkasi obi n'ihi na ọnọdụ nchekwa na oke ogbugbu na-abawanyezi n'ike n'ike n'obodo. Ọ gbara ume nye gọọmenti etiti ka ha kwalite nnata ozi amamihe chekwaba ndị obodo ma hụkwa na e jidere ndị niile aka ha dị n'ogbugbu ahụ. Ngalaba na-ahụ maka ule eji abanye mahadum Joint Admissions and Matriculation Board JAMB agbaala ume nye ndị niile na-anatabeghị ohere e nyere ha banyere ịbanye mahadum malite n'afọ 2020 ruo 2025 ka ha gbaa mbọ nabata ya bụ ohere maọbụ jụ ya tupu abalị 31 ọnwa Ọgọst afọ 2026 iji gbanarị nnapụ ya bụ ohere. Ngalaba ahụ na ndepụta ha nyere ndị niile ya bụ ozi metụtara ndụmọdụ ka ha mejupụta ya bụ omume tupu oge ikpeazụ ahụ e nyere a gwara ha ka ha banye n'igwe webụsaịtị JAMB ga mara ma ya bụ ohere ọ ka dị. JAMB kwuru na ndị chọrọ ya bụ ohere gbaa mbọ nabata ya ebe ndị na-achọghị ya ka gbuo ya na ngalaba Central Admissions Processing System n'igwe webụsaịtị JAMB. Ọgbakọ akpọrọ Middle Belt Forum MBF ajụla ịnabata iwu ọhụrụ gọọmenti etiti guzobere banyere ịchịgharị ehi. Ha kọwara ya dịka usoro a chọrọ iji nara ha ala ha n'ike. N'okwu nke onyeisi nkwuchite okwu ha n'obodo Luka Biniyat, ọgbakọ ahụ jụrụ ịnabata ala ndị ahọpụtara na Adamawa, Plateau, Ndịda Kaduna, Benue, Taraba nakwa etiti obodo Federal Capital Territory FCT bụ ala ndị ahọpụtara maka ịchị ehi. MBF kwuru na mpaghara ndị ahụ ahọpụtara agabigala mwakpo nakwa ihe ike ugboro ugboro n'aka ndị Fulani na-achị ehi bụ ndị a na-ebo ya bụ ebubo. Ha jụkwara ihe kpatara gọọmenti ji achọ iguzobe ebe a na-azụ ehi karịa ịgba mbọ nyeghachi ndị na-enweghịzi ụlọ n'ihi mwakpo ndị omekome mere ụlọ ha ma wetakwara ha nchekwa. Ọgbakọ ahụ gbara ume nye onyeisi ala obodo Bola Tinubu ka ọ kagbuo omume ọbụla bụ nguzobe ya bụ iwu. Ha kpọkukwara ime obodo ndị ya bụ iwu ọhụrụ metụtara ka ha kpuchite ma chekwaba ala obodo ha n'ozuzu oke. Anyị ga-ewetara gị akụkọ egwuregwu nakwa ihe ntụrụndụ mgbe anyị ga-alọghachi.